na kandala ngale ba dukur ba ngayo go dukur ba nora ngale go pana yaral yapo pana yaral karangara nora ngale go pastela pedago korela kandala kena kandala dukur ba dolgo yenga go dukur ba pana yaral mula ba toma wadala